no makati wose nakakwodi dala no dala no makibaye nakawati katakamana okangato aneno.